0: 18 safar magal touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu si woté cheikh ahmadou bamba khadimou rasoul
1: bis bi ñew
2: moy sunu lepp
1: moy sunu lepp
2: ku ne ci ñun
1: kenn ku ne ci ñun
2: lu man ci santé ko borom
0: touba fasiyene dalal ay ganam Radio Sénégal ni mu ko tam defé juk ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bi le xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat se kil ñene doye am xam xam lol ci yoonu mouride niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal gi magal touba 18 safar atum 2026 ak suñuy ndaw fi le ci Radio Sénégal ak mbolémi bank.

0: 18 safar magal touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu ci woté Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul
1: bisbi ñew
2: moy sunu lepp
1: moy sunu lepp
2: ku ne ci
1: kenn ku ne ci nun
2: lu man ci
1: sante le ko borom mom
2: sante
1: ko rek sante le ko yalla rek
0: touba fasiyene dalal ay gënam Radio Sénégal ni mu ko tam defé juk ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bi le xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat sa kil ñene doye am xam xam lol ci yoonu mouride niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal gi magal touba 18 safar atum 2026 ak suñuy ndaw fi le ci Radio Sénégal ak mbolé mi

0: Forum sur l'actualité, Radio Sénégal International, allô.
1: Allo, salam alaikum.
0: Ayob.
1: Waaw, Diop, Diop.
0: Naka yi tay lo?
1: Ñi sant Yalla bu baax, ñi ngi lay ziar di len dokkel.
0: Jaajeuf, merci.
1: Di nuyu auditeur ak auditrice yépp, di nuyu Alhaji Ousmane Sonté Ndiaye bu doxobe.
0: Aha.
1: Ak Seigne Mansour Guèye Barké Diéye, Seigne Issa Kassar ak wa Medina xol xol yépp, di nuyu Boubou Thiam mo mu genn légui Ablaye Diop garage Touba.
0: Waaw.
1: Waaw, bu ko defé Mohamed Fam gëj nañ ko dégg mo ak Mamadou Makin
0: Top. Waaw, mais oui, oui.
1: Ak
0: Cheikh Fall.
1: Ak Cheikh Fall, doyé Cheikh Fall gëj nañ ko dégg ak doyé Cissé.
0: Aha.
1: Ah, Baye Ablaye Mboum ñom ak Ibass Koy Fall ñom ñepp gëj nañ leen dégg.
0: Waaw.
1: Waaw, bu ko defé xamna Souleymane Ba Poutou momi ñong koy nuyu mo ak Seigne Babacar Lo Imam Poutou. Bu ko defé yaang waxtaan bu am solo mu jëm ci walu manam nekkiru ci tafay rawatina walu nit ki bu ko defé garda wi manam nit ki buñ ko waré duggal ci biir nañ koy sayto
0: ci ñu set
1: tégalé ay nit yoyu du ak ak yéne fu do madama du lu rafet tay nit ki war nañu am ay scanner yo xamanteni ni bu nit ki jarlé rek ñu xam li ni ci mom luñ ci wara di ñu dindiku luñ ci wara di ñu bayyi ko mu jarlo waye sa morom mum yaay sa morom mum papa nga sumni ko bam set diko jootro diko seggulo di fap say loxo di lambay awram fu ne nga duggal fa sa loxo yoyu jëdu turbitu do ak ak yéne fu do madama nak rewati na nañ kafa yi nit ñi sandi ci nit ñi ak lañ fay lek ak febar yi ci biir yoy yep mat na sayt ak kafa yu magat yi ci jëmeri nit wala nga defa jooni nit kon hectare fu fi yaatu na nañ taraxat ay kasso gis nga bare na ko nek ci biir kasso bi ci bitti moy platam bare na ko nek ci bitti ci biir moy ta plat
0: d'accord
1: waaw ba tax na kon loolu war nañ ko sayt wax xolaat ko bu baaxa baaxa baaxa baax tay nak nit ki ba amé ay garantie mu leer na du daw wares na ko mëna takal brasilé wala ñu sét yeen anam lañ koy doxalé ba du dem kasso té bu xéré PN bi wërsa dem tuddu ko ci kërëm ñu interdiko mu génn ay heure ba heure nangam wala tiréso bi né wala département bi né wala sa kër 7 heures ba 8 heures do génn wala nangam yépp xéti punition la
0: ah bien sûr
1: ah ba tax na ko nit li koy yobbu kasso war nañ ko sétat bu baaxa baaxa baaxa baaxa commissariat yi ba brigade yi nañ fay défé garda wi nit war nañu défé ay loi yo xamné té nit suñu ñoo té nit 6 mois té atiwul
0: d'accord
1: def loi yo xamné suñu ñoo té nit 3 mois té atiwul am nañ ci dossier yir na am nañ ci atiwul len dañ leen fa bayyi ba dela bañu wara atté jall na dañ leen atté PN ba wara tudd fekk tudd nañ lopp lola
0: way ndaysan way
1: am kon Allah bi yaatu na nañ ko xé ay kasso té xolaat manam nit ki dal balay ñu koy japp diko tejj nañ ko xol ba muy lu wër lu leer té képp ko xamanténe jaaté kasso li ma la wax xam nga ko
0: way
1: bu jëru te difa dem di séti ñafa nekk li ma la wax xam nga ko
0: xam nga ko
1: deugul metti na
0: deugul deugul
1: nekk bi metti na ca ñen fa tié metti na té ñu yobbu añagri añagri rek ndiki ak ñu leen di séti
0: ndaysan way
1: wa ba tax na dal kasso dal metti na metti wax na ba luñu fay duggal nit war nañ ko sétat lu leer lu wër
0: ay ba am nañuy wax né am détenu mo gëna metti am malade
1: fop
0: am nañu tay wax way
1: bus bu reya lay sété bus bu reya nga yobbu ay ca bala nga rim ba ngay wuti ay laissez passer mbokk bu bëgg rim wuti laissez passer ah añ bo yobbu ñu taxat taxaté ko xol ko ubbi ko
0: dem
1: ah mo may may
0: jaxé
1: def ci ay tour
0: jaxé bu ñaw
1: téléphone
0: jékul
1: bo ñëwé ñu jéxar bi

0: la charité Radio Sénégal International. Allô?
1: Ali Diop, naka def?
0: Sama Mamadou Ali.
1: Dafa ciona yow gol bu meuna japp lan da def na japp de
0: dek affaire way
1: gol équipe nationale yum tour ci lan mendi
0: Edouard Mendy
1: de la lu doule prof ne leg Ali Edouard Mendy way
0: jaay boudou
1: ma ngi len di nuyu di len ñaanal yalla jamm ci
0: sax amin
1: ñaan yalla na yalla gën baax sa xel di nuyu yolan
0: waaw mu ngi non di dem sax
1: ki xamne moy Boubou Thiam ni gënal lek ak Ablaye Diop suñu jigen jittu mbeng ma ngi koy nuyu
0: waaw binta xena lek Boubou
1: di nuyu Boubou Thiam ma ngi nuyu ñepp dal ayego lo ñom li ci def xam nga gañu dal li wax ni affaire bi xëccëm séréer la rek suñu xal lañ nak séréer yi suñu xal lañ xëccëm séréer la bu kenn fëccëre bëgg goom yi parce que liñ wax rek mu am
0: waaw
1: gis nga man daal li ma d' accord mooy nit ki bu defee lu bon lu bon nañ ko wone ñépp xam ko ñu moytu ko
0: comme li Ablaye Diop wax
1: waaw mais nëbbu jëfkatu ñaawteef ma ne la man wax dëgg yàlla d' accord ma ci
0: d' accord
1: boo ñaareel bi nit ki def ñaawteef ba ñu tëj ko kaso lu mu am ak yelleef kim tooñ jël alalam wala mu def ko ne ko sudul noonu moo ko ëpp ak yelleef
0: waaw d'accord
1: ñetteel bi ñi nga xam ni ñoom seen bopp ñooñ la ñu war a joos seen ak seen yelleef na ñitu yoon yi nañ leen ne ñii ak ñii la mais yow Aliou nga liggéey sa bagage yore sa kër tëdd ci sa biir kër ba diggi guddi néew nit ñëw dóor la yóbb sa bagage comme ni ñu def suñu dëkk ci àll bi nga dëkk sa gët ba mu yàgg ay sàcc ñëw siif la yóbb wala nga nekk ci place ba mu yàgg nit ñi ñëw agresseur yóbbu sa bagage léegi ñu jàpp ñu ci tëj ba pare nit ñi def ay kuréel naan ak yelleef pour lan.
0: D' accord
1: bokkut nag ak ki xam ni acquisement la nit ñi il faut ñu xam ne am ñoo xam ni dañ leen a acquise ñooñu bañ demee bañ xam ne defuñu nañ leen joxaat seen ak ci liñ leen tooñ. Man loolu laa gëm nañ leen joxaat seen ak parce que dañ leen toroxal ñaar yoon benn bi mooy waroon nañ liggéey suñ ñaareel bi mooy ñëpp gis ñu ngi leen di xoolee bokk butu ñu def naka sudul noonu
0: dëgg la waaw
1: nañu xamal addina bi ñi defuñ dara lépp lu leen war la ñoom ñu def leen ko mais ñi nga xam ni ñoom ñooy lor askan bi billahi wallahi tallahi man képp ku leen di wax lool ak man wax dëgg yàlla d' accord ma ci.
0: Jërëjëf
1: bi may jeexle nga permettre ma ko rek mooy am ñu nekk ci bit ci biti nii billahi ñoo gën a yelloo ñi nekk ci biir nii.
0: waaw mooy li ay robo loo wax nee na am ñoo xam ne ñu ci biti
1: parce que am na ci ay problème yoo xam ni ak jëfin yoo xam ni billahi wallahi tallahi maanaam mérite nañ nekk ci kaso yi.
0: D' accord
1: jar ngeen jëf.
0: Merci beaucoup Mamadou Ali Maymouna Sow ñu gërëm ko bu baax sant ko xaar tuuti jël keneen ko bugg a intervenir ci forum sur l' actualité Radio Sénégal International.

fala aynun deet bot tarahu diko gis lolou nak hadith la be legi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci riwaya bo xamantene ñewna ci ibnu majah innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu do len gis yalla sudul ci beut sudul de ngeen fatu ibnu umar indi wat ko ci hadith ne yawm al qiyamati awwal yawm nazarat fihi aynun ila allah tabarak wa taala lolou moy mbir mi kon ibnu umar neena yonent bi neena yawm al qiyamati la beut di jek wax yalla gulet yawm al qiyamati awwal yawm nazarat fihi aynun ila allah tabarak wa taala kon mam seigne fallu neena fala aynun det bet tarahu diko gis yalla mom hakama mo atte bi mulkihi bi hukmihi ci attem yi fi khalqihi ki mindefam yi yalla mo atte mindef yi jeufandiko sobarem lol nak dina ko leral legi kon fala muaqiba li hukmihi li yalla xessa dogal ken munu ci dara yalla atte be pare am benen way mune day atte wat li ay yalla atte mam serigne fallu ne fala muaqiba li hukmihi wala rada amul ken ku mune delo li ma qadahu yalna yi jam ku yalla dogal ne tay da ngay fatu ken munu ci dara kon mu ngi leral rek mo ne hakama bi hukmihi ki li yalla atte ci mom qasama yalla mo atte yalla itam mo seddelé al arzaq wursigi ne ki de ay milliards lay am wal ajala ak digi ki de ay at yu bari lay am bayna ibadihi waye nak ki de wursigam day xat ki de ay fanam day gat mam fallu neena yalla moko def ki tam mu delu ne hada ki manahu moko tere yalla mo dogal lol nako nangu wa hada ki atahu yalla moko jox amna ku xey dundu be fatu amul kër amna ko xam bamuy fatu lamu bay ci ay kër xamatu ko mam serigne fallu lolou yalla mokoy def wa hadha ki as'adahu yalla moko texel comme babakar wa hadha ki ashqahu yalla moko texedil comme abu jahlin ak ñi melni mom mam serigne fallu ni ahmadu mangi sante yalla ala ma a'ta ki lo xamantene yalla moko maye man de mangi deko tiant wa ashhadu mangi sede an la ilaha mulku ñu jaamu ci deug illa allah kudul yalla wahdahu yalla dal la sharika det bokale lahu ñel ko wa lahu ñel ko mangi sede sede bu melni sahadatan ashadu sahadatan lolu moy maf'ulul mutlaq waxon na len liko yalla may ci adab liko yalla may ci lu ak balaq mbindof munuko am kon ala kulli hal shahadataman sede ko xamantene shahidaha sede nako bo xamantene dana dem be yablugu dina mana ag ci sede bobu munahum bitam lolou mako def wa shahadu mangi sede man serigne fallu anna sayidana naka suñu sang muhammadan muhammad abduhu jaamu yalla la wa rasuluhu yonentam la koku moy kan mam serigne fallu ne muhammad moy sayyidul anbiya'i ku yonenti yonenti moy sa sang sallallahu sallayal ni yalla dolli xi wal alihi ci mom wa sallamati mu dolli ko musal wa alihi ak ñoñam wa sahbihi ak sahabam alihi moy sahbihi sahbihi moy alihi waye ñom ñi jang balaa dañuy wax ne suñ ne alihi ne sahbihi alihi dang koy def ñako gem te bok ak mom deret sahbihi ñako gem te bok ñom ak mom deret waye ben bu ne sambay bac su fekkene bu wet rek labal labal bi dess

0: 18 safar magal touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu si wote ak cheikh ahmadou bamba khadimou rasoul
1: bisbi ñew
2: moy sun lepp
1: moy sun lepp
2: ku ne ci
1: kenn ku ne ci nun
2: lum man ci
1: santale ko boromam
2: santé
1: ko yalla rek
0: touba fasiyene dalal ay gënam radio sénégal ni mu ko tam defé juk ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bi le xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat se kil ñeene doye am xam xam lol ci yoonu mouride niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal gi Magal Touba 18 safar atum 2026 ak suñuy ndaw fi le ci Radio Sénégal ak mbolé mi bankassam.

ayca min ñinama nekkon nekk ndey sànn ndey fatou tintiti Serigne Saliou ayca ba tey duñ ko teggi benn yoon alhaji mam gorgui ndiaye ndey sànn dafa mën a way moomit ayca nañ ko déglu

0: mingi non dañuy geejju daldi def ila Touba wutali fa nga xamni moy dekk bu tedd ba nako borom ba borom dekk bobé fassal non mu jëm nak ci magal gi nañ ko santalé borom bi gannaaw nak ñuko doon yobbu ci li nga xamni moy exil bobé tay ji Radio Sénégal def ci ubbi xet bu ñëk tay nak bi moy numéro bu ñëk ki ñukay dëttal di Migi Maham Ndiaye
1: jere ngeen jeuf yeen auditeur radio Sénégal ñu am bété di andek yeen ci sen jotaay bu yes bilé ñu dal di koy jaglél magal de Touba buñu wara amal ñaari fan suéru août bi nga xamné rek mom lañuy dugg lolo waral rédaction bu radio Sénégal indil len bilé rubrique douteko en route pour le magal yonu magal ngir rek dikkel len lepp lo len wara xam ci yonu mouride waye tamit ci xew xew bu reuy bilé ci numéro bu jëk bi nak dañuy taxaw ci li nga xamné rek mom moy ci slayu mouridisme ngir waxtane lu nu mel dañ ci andak Aji Fatou Bari
2: mouride bokku ci tarixa yi gëna am solo fi ci Sénégal ñu dal di ko sos ci njexitalu 19e siècle bi te kiko amal donon Cheikh Ahmadou Bamba Mbake borom xam xam nitu yalla gëmon lol dinem te diko nak fessel fu mu tollu dafa japonne ngëm ak diné ak xam xam ak jam li dong la domi adama soxla ngir amal dundu bu dal
1: kon Aji Fatou Bari mën nañ wax ni rek mom mi nga xamni mom mo taxawal yoonu mouride du Cheikh Ahmadou Bamba Khadimul Rasoul bari na tektal yi nga xamni rek fofu la bëgg ni nga xamni ñom ñoo di talibé yi di mouride yi est ce mën nga ñu wax lan moy jangal mi
2: ni mu doon jangalé wessul won dal bañ di indi fitna ligéy gëm yalla té woluko té li bobak legi mom lañuy wax sa suné ci ndonom muy Sénégal ak sax lu ko rombo mourid ngir waxtane ko jafewul ndax nak bu weso top alquran jang ko ak jefe ko ak top sunna rasoul sallalahu alayhi wasallam jang outram xam ligey ngir meuna tedd terasa njabot talibé bi leneen liñuy lacc ci mom te diko ci xaar moy teggin rawatina ci kanamam ak boromam ci kanamam ak kilifa dinem waye tam dimbalante ak itam muñ ci lepp lu mën ci doon
1: Aji Fatou Bari ma dira jajeufal bax bax tuddu nga nak ap tour muy niti diina bo xamni rek tay ji danaka lepp mom la muy Serigne Touba wala bok Cheikh Ahmadou Bamba Mbake mu doon nit ko xamni rek bind na turam ci tarixu Senegal rawatina ci walu diine doon na nay tamit ku jamarlo ak ñi nga xamni rek ñom ñoo di Touba bi ci anam go xamni rek ba tay ji aduna wër ngeel kep ken duko fatte ngir nak gëna xam jaar jaaram dañ ci andak Cheikh Diop
3: lu bun xatal ko ba gene ko rewmi Cheikh Ahmadou Bamba mi ñewar Senegal ndam lu reey la andale yorul nganaay yorul armée waye jamarona ak Touba bi xex ak mom daal koy wekk ci ngëm tay ak it xam xam bo xamne yalla nekk taw ko jafa jafa yi ko Touba bi tegg yépp taxul ben yoon mu weddi limu gëm mu gëna aduna ci atum 1853 ci Mbacké fofé ci bawol Cheikh Ahmadou Bamba bokku na ci fami bo xamne ay boromi xam xam lañu mu tambalé jang ci wetu wajurumu gor wi di mamour Anta Sali Mbacké ba mu nekké ndaw danaka dundam gep borom bi lako denk ci la wone ginnaw lepp lo xamne lu ñeel aduna te daari japp ne lepp lu mu am jamu yalla moko wara gënal waye gënaw bo wajurum wu gor gene aduna ci atum 1882 ci la gëna taxaw ci yoon wi nga xam dara nekkon na fa daari sant dekk bu Touba ci atum 1887 ay at mu ne fa te di wër di jamu yalla di ñaan te di jangal ndaw ñu xam xam dolem di gëna yok sa suné no ngay bayiko fune diko wuy ci lolé tambalé jaaxal Touba bi nga xam ne ma fi nekkon jamono yoyé ci noné sax ñu bëgg ko faaga gal waye mom musta tontu ben yon ci liñ koy wo ñim ko tek lox ci wëru août ci atum 1895 daal di koy sax daan juroomi fan ci wëru septembre lata ñukay embarqué ñaar fogi fan ak ben ci wëru yo batay ci atum 1895 ci bateau Pernambouc jëmeeli Gabon fofé bam fa éggé def na fa lu tollu ci juroom ñaari at yo xamna nekk na ko fa dundu na fa xéetu jafé jafé bu nekk waye lolé musta tax ngam gi daal di fell ben yon muy wëy batay di wolu borom bi Cheikh Ahmadou Bamba mi ngi ñibi ci fukki fan ak ben ci wëru novembre ci atum 1902 ak ñu lëmm daal di koy téru fi ci Dakaro gannaaw bi la deggmal jurbel gam yi nekk fofé ci kër gu mag nga xane daan nga fukki at yi mujj ci ndem gep fa la koy nekk Cheikh Ahmadou Bamba mi ngi wuju boromam fukki fan ak juroom ñeent ci wëru juillet ci atum 1927 bu bay ci ginaawam ay talibé yo xamna ñi ngi wëy di jaar ci yoon wam leen waron ba tay té lepp jaar ci ngëm liggéey ak jamu borom bi
1: li lañ leen indi leen sen numéro bu ñëk ci yoonu magal mi gi maxam ndjay don leen ko don dektel ma su don andak aji fatou bari ak cheikh diop ñu di leen di dig dajé suba ak jamu ci benen numéro waye la ta lolu xabar yi day wëy ci bir rts.fr
4: Sing mama nit su elege ko fi am bat mala koy may ahmadou borom jami cheikhul khadim
5: radio senegal li gëna fess ci atuyen gay
0: moy ponk bu mujj ci xabar yi dañu ci and ak dominique comment
6: tukki bu mu amal ci rewu mali basirou diomay fay di njit bu cdao waxat na fa ne senegal day wey di jappale mali ci xex bu muy xex terrorisme waxtu diso lolu la yegle kay bi di enquête dadi fessel ci xatam njitu rew mi demone na demb ci rew mali ngir amal fa ab tukki bu yagul basirou diomay fay ki nga xamne mo jité mali de general d'armée assimi goïta dalal nako ci palais bu kuluba bu ñu sukkandiko ci suñu natango bu yegle kay le soleil aliou ngambi ndjay ci waxtaan bu ñu sekk ñaari président yi waxtaané nañ fa ay mbir yu bari bokku na ci walum jamm ak walum karangé ci afrique sowu jant njitu rew mi basirou diomay fay ak natangom bu mali luñu bëgg moy bolé sen doolé ngir xéx terrorisme ci anam yi gën ndaxte terrorisme bi day law di jural galancor askan yi njitu rew mi fessel nafané mom ak natangom bu mali waxtaan nañ itam ci naka lañuy def ba doolél sen lekkolo ci walu woowu ndaxte buñu sukkandiko ci njitu rew mi amna ay mbir yu bari yo xamné ñom ñaar déggo nañ ci njitu rew mi basirou diomay fay profito na ci tamit ngir fessel né mali du wét ci xéx bu muy xéx walum terrorisme ndaxte sénégal dina ci and ak mom lolo tax yegré kay bi di las fessel ci xëtam né diomay solna mbubu njitu CDAO haute cour de justice ki fi nekkon jeurigne di Ismaïla Madior Fall yon joxna ndigal ngir ñu tekkil ko bracelet électronique buñ ko takalon lolu la yegle kay bi di source A da di feussel ci xëtam ki fi nekkon jeurigne ñu denk walum yon mën na noyi ci jamono ji liko waral moy haute cour de justice da dina joxe ndigal demb ngir ñu tekki bracelet électronique bi nga xamne dañ ko takalon ci tankam lu ëpp ben atangi ni bi les juridictions sax da dina ya ajandi ak tem dinañ ko amal ganaw vacances judiciaires yi jappaguñu ban bes lay doon haute cour de justice bu jappé bes rek dina ko yëgal ñi bi le mbir soxal ge fi nekkon jeurim ñu denk walum yoon di Ismaïla Madior Fall mbekté la andal buñu jëlé bi le dogal man professeur de droit la tagatna ay magistrat ay avocat ak ay auxiliaire de justice nekkon na tamit jeurim bi ñu denk walum yoon fi ci réew mi lolo tax sama xel mayuma may ngañ ni nga xamné non la yon bu Senegal di doxé dina nangou lepp lo xamné yon dina mako tek yi le cadeau le Ismaïla Madior Fall dadi jibal ganaw dogalu haute cour de justice waye ki fi nekkon jeurign mom bëgg nañu indi ay ciopité jëm ci fexé ba ni yon di doxé depo ak jamano
7: awa sisi
0: midi dadi tegal ñaar fukki simili ak djuroom ñaar xabar yi dadi bu ñu faté len li fi gënon fess mu melni sax li de CEO lono magal gi barétul noné sa radio sénégal ubi ci xatu yaato tay di nak deglu ngén premier numéro bi les magazines ñu leen deutal ci noné sax delu ci nañ ci combo am solo bi nga xamné magal gi daf koy duggal ci biir combi mu jëm nak ci 630 milliards lolé sax dé ab gost bo xamné université cheikhul khadim ak bëcë nek fa bambay alun djop ñom ñoko amal andon nañ ci ak ki di momadou thior batay ci touba gogi sax demb ministre bi ñu denk walu bi rewmi du mohammed matar cissé mom nak amalon na fa nemeku du xol nañuy wajale yef ya nam amna lu dessandi waye nak nenañ dinañ fex ba yegal ko buñu joge ci bilé magal ci tay banjay nek ci département bu tiawan askan wa dañoo merlu dañoo mar lu tollu ci djroom ñenti ay village ñom jamono ju amuñu ndox liko waral moy forage courant mo fa ñewul ndax nak facture ba moy ser ba yegg ci lol lenen lo xamne delu ci nañ ci moy ministre bi ñu denk walu communication don amal ay visite de contact anam ko defé ci RTS Soleil RPS def nako tamit GFM rencontré ñi nga xamni ñoy wa CEDEPS ak ñi nga xamni ñoy SMPIS ñoñé dal lañu bëgg moy ñu gëna jappalé këru eut taskatu xabar yi ñi nga xamni ñoy gorné nak li aftu la dem ci ñom rawati na ci jamono yi tangor ñi nga xamné ay docteur lañ di leen ñaar ngir dal ñuy gën di fatal ay sous-vêtements yo xamné nak coton lay doon ndax nak nylon bi dal baxul ci seen walu wér gi yaram tagat yaram Benoît Badiane la ci and lool li gëna fess yéene kay ki ñuko doon jangatal di Dominique Kama may jajeuf ni mandolun ci liggéey bi Mohamed Baye Mbaye Khalifa Lo ndi ku falciam ci Dakar FM Adiama Claire Sen ak mo ngiime sa ci walu sédel bi Ousmane Ba ci Nasgi Adiabeti Diaro Figu ak Djourigne Modou Diop ci coordination Papa Malinda ak Elisabeth Agnessar ben waxtu Mansouba dina ñew yaatal xabar ci Kalamay Nassaran ñuy delu di len jajeufal ci tanef bi ak sa fofu.

0: Trinka no maremu owa bansu kunyini tondi jamu chinjeme sara ado khalifa lo do ajaratu Marie Claire Sena yano dangani sawakhenga khibare mpwana nkuna kumbega tengana kata magal tuba khibare mbatenga magal bega dangi agani 2025 sine agara humbe ronde humbe gatengana kata khalsi nkaranga awatengana kata kamutu miro tanjike miliara ida konanti kenkibare kuna serebenu gara korose ani universite Sheikh Ahmadul Kadima aganu kubigini tuba banenga ado universite Aline Diop aganu kubigini bambe yanda kunkorose ndo koro dabare aga tengana kata magal bega dangi yero humbe ga tengana kata yirgi magal nkuna bito nakati Kenyan to kudo magal tuba kenno konkuna ministre de l'interieur aga ni ministre bega sikiro jamani no konki barum batenga ado hoga tengana kata sakiro ke kuna no kubegene ja aga tengana kata jamani no konki barum batenga ado serebenu gani comité d'organisation magal ke soronga adida mewari bauni ken comité kuna serigne basirou mbake abdou khadir agani porte parole ana kanan ka gonga kenno kon kuna modi ke kuna da tuinde nanti gollu yogono kuna agani sancheno imanyeme igamo kori kuna ina duguta kungollu kuna sado magal ke bawni magasigi lenke kwara serebenu garine magal ke kuna ina wase kota su kita kengana dangi ministre communication aga sikiro telenkanu kudo rajunu kukuna ado telenkanu kuyi mankonga ado rajunu kukuna adida meware kudo lenke kwade na haye igan kawa herudo arainu benu woto hankan karanguna kudo kun kibari wairan kanu kuna iga jamani kenokonga ina kato fabandu ndabari ndangane bawni da konanti lenke kwata kota nungi kama kenokon kuna kuwa koro beno iga akile sedeps ado sempix do kuwa nutananu kuna ise woti ke mewale kuna bawni da konanti maga sigi lenke kwata kota nubienu gi kama aga safarin mokobe kengana dangi mokobe gene komin taiba njaye aga departement tiwa wono ira konanti lenke kwata central solaire ado central aga tengana kata koren karanga charbon awi maka khal lenke kwadi da konanti senele gol nyan kanguna yanchi kiro kencho khibare mbatenga bawni kura nyimbo kuguna fakturu nuku karanga lenke kwata koto burunga kenyen chugune da konanti humbe ga tengana kata debu kabe ega communique no konga e kori ji kita bawni kura ganta kuna allanta jinkita kenno konguna ida gango ngara kata hanka ke soronga kudo na fabando koro dabari kenkara wana kibaru kunyamante humbe gatengana kata service regional dijana iga sikiro senewe ke kibare mbatenga nukubiegeni seju banenga iga lenke kodi daga jare kanu bionoga seju kute kenokonga kudo lenke kwara ini senonde iraga nukubiegeni jare ka kware beganonga agani hopital nka kuna iga akili hopital regional Amadou Tidiane Ba kenno konkuni da konanti jare ka suga nonkuna migaraga kudo na senonde bawni horante tele kane senoyem pale trinkanu marim lenke kibaru nukwaye njeme sara ado khalifa lo ado ajarato Marie Claire Sena yanyo dangani sawa khenga katakani guna ma se kumane gari ana kibaru tananu kinyanda kaye balantan kane
1: wede usenu janka sumti de biara be jama ngabe se fima bandu badu sefra mafte po Moussa Mendy madaba sante gimod nyangma ketulam te dimbo juma fchati ta radio Senegal international awu mom nyangma nyalte wew giya Touba wele petit tanangedi o mahur nyaw mawi magal Touba mayati principe nino agodi am te di Senegal we madu o mabiget ni nyangma o madasu milliard kem fa ci ngin ci ngabi kod mahur nyaw wew yat principe nino be magal man tegi am te di Senegal bo fufur we ma ginen mahur nya bi kima Guinea boutim ndankarang magimbo Touba mahidma bi nyabo universite Cheikh Ahmadul Khadim ngi bi mahur nya be ko gi boutib ndankaram gimbo tedim bambe na dentike binyabo investe Alim Diop wi bambe be kwaya nyaade chef bianan fufur wamba biket nambe nyang mawambo hur nyamawi yaati Senegal besib nino agodi wedo biket nan nyakot ke gimo hur nyake ke yaati be gumbo be ke mabbe hitirinde tene bima magalma ndegi ndi nyetal no ngin mo lek tah le long kek ngat ban bi nyangman nga safi fle magal famba yandun to ngin mo absan ma bi nyangman to bo wew gi fle magal mag lek si bi ab dindu out we ma do ministre ma hur nyame bi nya fe ndeng ni baftu mbog be bi nyangam terin Senegal ba bi bog nyaba ministre de l'interieur nge bi nyanga lam bu kol ma hur nyam mo bi ten gur gi ndang ba be ko te hit na sambe to reng ndi bi mo hur nyaba bi tebere fle fo mo terin Touba mahidma be ma do wa gomba ma hima bi nyabo serin Bassirou Mbake Abdou Khadr e higa gomba ma do bi nam bi geddi bi nyanga lam ma fana ki ma hur nyam giti ngata kima jangan jetet lea mtidin Touba mahidma we madu ni jachal ngin mo sinu wala gi umohur nyo gate maglanto mbungi umohur nyo wongo ba angwamu bitaso ule awuma jafe kwa umohur nyo gate gina lami Senegal magate mafana pia mafana angwamu bitike biki umohur nyo bitaso ula gi umahu tinga hina Muhammadu Makhtar Sisema biti biki umohur nyo tosa mende mamada tou uchurni bilgema bingin kima bichangkan ti chetet na andong flema ntege sangu mantinga lindi magal wamu flema binyangu kathafi binamada disiwilu bonche ndiwe mayantu mahach ministre mahur nye binya findeng ni bab tumbo lala 60 kom tedin Senegal fo puting lala 60 ma fana gina na kinti gende ma ya mesing bi mahur nye bamba gi bitenge kutike ma saminda mara ko bodik sante ngoba to kundi longo bab ngin kontil le mahur nye mak ba kadu kina mara gi mahur nye bin chatet ki angi songu ba we madu gina nge frange nda mandu ngin mo nge ba mahur nye bamba gi bitenge kutike ma fana o gina nge hatu ngoba ba thagya flen bu simba ma chang bu sima changa boncha ya mondu ngin man chal ma hema yal mbongi gilman teber fana mesing ba ngobur sante ngoba ma hati ya kontil mahur nya gek yu ammo gimba ya mo ngeta bodu luwi kegi ki mahur nya hati ya changa so ngu bama am tin Senegal we tin gabi mahur nya bamba ndong kilning putike ma binya bo sedeps ngi bigi mahur nya mo bek ba gi Senegalis binya bo sempix bek du kenan bigi mahur nya men sak hi na ministre ma samindi mo bichetet ki mahur nya ma ki kontil mahur nya gek yu abo mahur nya gek ki puting lala 60 gi mo tin Senegal awu barak na gilma wewu kiya commune Taiba Njay hede ndu untongin ma departement chuawan hede bigu beginan ngi central mahurnya ge kurang ngi njimi ndalengo fach kurang lego ngi kurang fochi madu biget na nyamo ngetta ba mafana gi bigi mahurnya bigi ngabo wolu mahurnya ben sakina lam Senegal masaje tet banjalo be tambe dungu ndang wedi mahurnya fep gadi hede mahurnya bigi ma nyob jofti be bigi Senelek be ko nyob jofti fi be wetana nya fep dungu ndang wedi fe mafana fit yobo de ngaba mo yandu untongin mo ngoji cintala hedna kegi gimo hunye keta kadwi di mo bigimbo we madu bigi nenya facture magatere ngaba mafana gudma bichanga ngunt na we bi kunt we tinga biosi gi gwedi gema imo hunye me gimer ngedma e maget nenya sembwa ki ngaba ma we utinga wilwi lamba getel tabo tansaki na lam Senegal ma sa mende bidanga ba umantinga ni ngoji gema kegi mo hunya ngeti gwedi mo bnyangu gimbo biara bichama ngi simfu mo bundu wadu sinje mesar Marie Claire Sen ngi bi nyangba ma bikpate bigland ba ma wili bonja ngtoro santama bi amba bo ya mama se kunjama injur ke nan ganyay mo hur nyay meki anina min dima bi nyabo khadisisi
2: wedi siku mani assalamu alaikum bali manin kona kamela lumba na la kibar di auto felicite radio Senegal kibar falo han kabi mi mu chifrol tim yar non ko abonnate universite Cheikh Ahmadou Bamba mimbe Touba ni universite Aliou Diop mimbe Bambe yo wolle bota bakil fakiri ye enquête ke ko kafo ko dron ko han kabi mi mu ate magaloti seru milliard kema woro nin tansaba wolle dunta Senegal banko kan o yatna dron han bibi sewo ketaje fanfan katun ko han kabi sanyi dante ko mo nan mi mu miliar kema fulani fenti nyina kafutale o yatin na doron kan kabi yeni tan ko kafo bi kodo mi yalon ko akadun at senegal banko kan magalo kamin dundi jeto e nyete ndok fadan ko kafo ko doron ko ila han kabi kiskiso kono birin transport la fanato ti fo mi yalon ko ka avion tane kananan to mi yalon ko sandir la fanato ti kadun kate secteur le beto doron ko enquête o ke wol ye nyin kodo taka bondi tili nan wol benne magalo tema ministre de l'intérieur tata han kabi touba kayte donko aninka serigne abbas abdou khadr mbake mohammed matar cisse ka sirol taka djoube barcela jama bije tan kabi imam banga yatina donko abaka tamo be kol yala le kulon mu yala ko mohammed matar cisse mi yala ko telbe ministre de l'intérieur le kul kunna donko ko han kabi ko niya ka wato lake isatala yatina donko bi ne kul nyantra kala wato lani on ten donko ke so fan barakete nyaaw nyani nyama ni kul tambite salaba ministre mi yala ko telbe han kabi kibar janyana le kul kunna donko abe taman tamono taren taren kata ate dinkiral to flot rts janto anen dinkiral dolto bitiloto min mo patron de presse olti ya ko se woni bake du kuno min na fata tema kane nyinin kadron ko at ibe nyaadi le la do ko ye be nyaadi le mun fa nan be bulo ko na ho be tel se wala bare ha ya ay kula tarajanto mi yalan ko wala be ay tel nyin patron de presse onin ko ministre mi yalan ko abe nun janto bi raftel don ko an kabi fiumi be nono tay boy ku jama bi yalan ko abe laare kan financement la fanato ti rts la problemo fokata dinkira dol fanan ani financement mi yalan ko nata presso la fanato ti foyo be ko ni nyoto ferra e jiko be ke ko aliusar be imako elo kanne mbadi manin kol na kam welalu tebe nyaay mi yalan ko departement ti ba won le kono mi mu ate an kabi kuram min ka jiodi sant krom min han kabi tilo min ka courant di central tananink worole bijeto ni sarbon la fanato ti bari il forage courant ka samba village konontol be commune kono bi heji ko e manke le fodul ka bonan ti vawon kane ma ko jioto ko manto min mu dronko facture ti dronko o yemu tanu jele fo monsieur le maire yajo sa kam to ko dronko facture kilum ko teke wole nata siata ko ko manto tati kulo mi yalan ko monsieur le maire ko han kabi o beta la sa jono nyaminto bi nilbe kol ya kono ji ko la fanato ti badi manin kol na kam melalu ha keol se hakilo tu bake ka tunko mim mu dronk han kabi ate mimudron kan kabi ate nyunk portable ti wala fananka kandi wato la kan lonta ka dun akamta ko dronko mimu ate duma kurto la fanato ti ak fenne ke ila ke ya bala fo mimu ate mani min ka bo ke wala ka kuja mala na sigeto din soto la fanato ti anim fula ndaw mimu portable fananti ka bula posol ko non chauffeur nin karala nin kudolu anim ka ordinateur ta ka landi sun kan kan lonta ka dun kulo mi yalan ko ise hakilo tota ka tun ko al mani umbe damin to ni tata jamantara bala jato kono kon barabe damin to wala nyinta ma hani kando nya nin kudo na taka fama dron kan kabi abe fen jamala tinyala mani umbala mi mudin soto la fanato ti dron ko tuma be sa kalmuto nyama docteur ndey khadi sen wala kuma ka nyimfo service d'hygiène mbe seju bi witan kabi ka dulal beta ke désinfecter ka data ka désinfecter fo min satina han kabi mi mu dron ko contamination bono ji nyaami wala fanay tala kote kendeke ate centre sawo miyalon ko abe hôpital régional mimbe seju mbadi manin kol na kamela ni no mun banko ki baroti ngam min kamana anal badi ma khadi ccc national kol ngi konton kendeke njeme sar wala be cabine technique ala barkal man tinyan kun na kairala zo kasumo
3: suma kebe khadi ccc njomde sar mi pe kam di kadjante na radio senegal amide machine o mon njeme sar di kopalon nu tongal di magale yati touba ya no manji mi kokku di kapare o fanga ministre ay ken mi wa fare sin de nek lo banya ministre l'intérieur o aje jawdi bokan kanu manje bi kokko ndi balamu ko man ko ngolen ku jokko bon ko mbodi kapare ko kila nya mon ko lo banya mu melam be jat ko ronge ba purantu mon nga mitelo mi bare pop kanu manji mi kuma man ko wole mu mel ma kaje manko ngolan ko poso di quran pop di ko kanorike be jat rondong jatit di kapariya kukila ko rangero mokonam babaje tiketan manje ku ngolante ku nyakali bare ko de kanwan ko ngolene man kamirune kuna kono ko bake be mati magale kila nya committee organisation e kila nan ami serigne basiro mbake abdou khadre o nane be jat babaje pop urungu wajako tanu manje hotel tengolen ringbo di kapana kami toba na Muhammadu Maktar Cissé Amini Sow nane panna wonore jak minye di fang manku wonore di mokon bunku ngolan ko kan yok baje calendrier nu manje pan ko ngolan ko kan yo man magale ko ngolan ko kan yo di kasumay lo badi magale be jat fang fang similaire son keme di kabana di butinken san ko purene emite emite be mati economie ro wa fanu manje wax jake fang di kapana kami tuba moke me di baje bakan kam me di baje xam xaman ko woro ko woro nan ngoro ngar si kori fang di magale yati to baban economie yo pané fang mané ekoyume di olal Sénégal ministre wa ayo kemi bulobman club nya ministre de la communication de télécommunication de popo bukako ala ko la ko di kajator di sur radio ja be di télé be manje bu kombo di broka buke la kam di presse boko ko ne kuma manje bu nokor meno mati kamenge ko la ko la ko pio ban woraka wolu jerit fatiol ni ke do ke sori ni ke popo la ko bajeret sukori nang bacham buri ngen nang fule nya fukete nya conseil de diffuseur éditeur club nya cedeps di pop kami saint pix ko ko di fang man ko wonore di kuni fana kayo kemi di sur radio di cité man ko fang man ko djegore ko roka koli nolo bal minye di commune yati tayba ndiadi département yati tivon babaji wan kuli bare pio pio nan si éolien an wanjimi sono kanku bakir di butinken di yokon si central solaire yamina mbala bu yahe di kubaji kuran di pof bajak banko lo banya charbon be kanoke di masina soli me kujujuk nan minye senelek taw kon nya kone babaji si facture san manje koronge ba amutso na mokimi di baje si suksono futok di sibakir nanu mangi be jaatu ko ngolante ko baje mumel nya ameraw ati kapana ko kila nane angolante to waf bare pana wonko ko ni fana kanu mangi mi ko kom ko autorite man ko mi ke be mangi bun ko ngolana ko sofor kakin mi di sisuka sukila nula bal di service regional di jeune yati sejo nya kuma mang fangman ku chokore anu manje bakana ko pankungolen kuring bobe mati kason tenor nya kankan kunak kanu manje babaj wan comedy kan desinfection yo mi kapompe di pop e manje bunkungolen ku jom si centre sati santé sono sufiege di region ekila pour ja de l'hôpital régional en colobanya amadou tidiane ba no banal di wanu manje bukana kammi di buroko di ejuwe kone bule bule fanku na kawke banuro ngolene yoken an anine anu manje ngolente abaje anil kamat di kuwonoro jak nang di anila yare anine nang bule mama kule tangolene akan waf makimi nya kammi kunine kone man ku fang man ku kano wanywa wilie ya jambul pop fang man sere di enire di popo kumanje nang nilong ejakoto di enil kamato ko kano wanywa waje koto moki midi kondielob nang babaj popo an komidi mik disi ordinateur di popsi telephone portable sanu manje swaroto sulof an wala nunen wadi kumunawi ya ja popo di poche anu manje bote elofe bususabiya ro ngolene boli fang di enile ban ngolene kajene enile ya ami docteur ndey hadisen alobe frima fukila kamato ukunuma wanjala komi kamanje no lobane njomu di saloni sal njeme sara ami di simasina se di kopalo kanu manyu boko comme chaîne nationale Dakar FM di station régionale Sami Senegal ni lobol u jukora ka jomu sumja di emite ala komi du blog mabe o joseph gersano matalfna ka fidi kusumay

0: 18 safar magal touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu si wote ak cheikh ahmadou bamba khadimou rasoul
1: bis bi ñew
2: moy sun lepp
1: moy sun lepp
2: ku ne ci
1: kenn ku ne ci nun
2: lu man
1: ci santale ko boromam
2: santale ko yalla rek
0: touba fassiyene dalal ay gënam radio sénégal ni mu ko tamade fe juk ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bi le xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat sa kil ñeene doye am xam xam lol ci yoonu mouride niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal gi magal touba 18 safar atum 2026 ak suñuy ndaw fi le ci radio sénégal ak mbolé

ba fassiyene dalal ay ganam radio senegal ni mu ko tam defé djuk ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bile xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat se kil ñeñu doye am xam xam lol ci yoonu mourid niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal gi magal touba 18 safar atum 2026 ak suñu ndaw fi le ci radio senegal ak mbolemi bankas.

0: borom si la cialte. Allo, allo, ñu xaar tuti.
1: Assalamualaikum.
0: Wa alaykum salam. Ablaye.
1: Aliou.
0: Ablaye, naka yitté way?
1: Way ma ngi lay nuyu bu baax di la ziaré.
0: Ja jeuf, on est content.
1: On est content. Di la ñaanal yalla, on est content di gna cheikh Seynou bu ñaa di ko wax dim.
0: Deugulagay.
1: Paré ni ba di la ziaré.
0: Ja jeuf Ablaye.
1: Di la ñaanal yalla bu baax di nuyu sa jigen.
0: Amin wa.
1: Di ñaanal ñepp jamm.
0: Amin amin amin amin.
1: Di ñaan ñu dem ak jamm dik ak jamm xam nga ñun magal gi ren dafa téla xawa nakari ci ñun way nak mbiri yalla la nañ ko nangu dañ ci dañ ci perte ben sevour ni mi ngi ni door aksi légui
0: yang kay wax way
1: waaw légui mi ngi door aksi ni ñaan yalla rek mu yam fi
0: amin amin
1: ñun buñu waxe magal mom li ci ëpp mom ci ñun lay ci tay mom ci ñun la niñ ko waxe rek non la xam nga magal man de keur gi may dal aliou
0: waw
1: keur gi may nek man may mu je dem buma deme lima len di jek wax moy len rek la len di ñaan bu ken laaj te telephone bu ken laaj posette lepp lu ko sagan ba reer la dara dang ko muñ keur gi mom ken du fi laaj te dara mom
0: aha
1: kuy denc dencel sa yef
0: d'accord
1: ku xey suba ne ci liggey bi waxuma nga mel la yolan jaay rek monte ay ve monte ay pose ay xef xecc sa man la
0: lol lay bañ de lol lay bañ de
1: lol lay bañ mom
0: mom lay casse
1: xecc sa man la rek bu man la bi jere nga door sa man la ben place rek door fene ay tane berne ñew keur gi amna liggey ko xey suba rek da nga am nga lo wara liggey ci keur gi li lay lek li lay nan li ngay laaj lepp li ngay laaj lepp bayi woko sa keur
0: deug la
1: kep kuy dem ben aliune ben caisse boisson sax nga yobale ko dan bax na fa donte ñom Touba sax préparer nañ ci lepp nak
0: waat
1: nak dem ak loxay neenit
0: waaw
1: keur ga ngay jëmit yobale fa ben caisse boisson wala ben sachet ndox bax na fa deug na yola diko wax te wax na deug
0: wala deug wala deug
1: kuy waxu ñu nga dem rek wat fay loxo rek luñu indi rek nga mel na code bi gene li daf ma li mom da ko yeyo ñom la saña togn
0: bien sûr y a pas de problème
1: mon kon kep kuy dem xamal na ngay demé ñom préparer nañ seen lepp défar nañ seen neeg défar seen douche défar seen salle de bain défar seen lepp ñom préparer nañ seen lepp di xaar gan ñi légui sax gis na ñuy def légui dañuy xoti sax ay tisi
0: waaw
1: gis na fi ñuy xoti ay tisi diko yobante fi pour ñu ci ñaw ay hôtesse ndax bëgg gan
0: dëd way
1: lolu gis nako ren ji gis nako ci Touba ay ñe mom créé ci dal yi ñom ñoy xoti hôtesse yonne ko wa yonne ko fi lugo ñu ñaw ay hôtesse pour bëgg ay gan
0: pour téru gan yi ci kër gi
1: pour téru gan yi rek kon ñom préparer nañ seen lepp way dal man ñetti at yi mako commencé def ak légui
0: waw
1: ken laccewul dara dé li kepp ku sagan ba sa yef réer itam dang ko muñ ku yobale nak sa yef ci juma ji wala ya xam fo meuna jëm suñ ko jëlé wala ñu sacc ko am ya xam bu lu nexé wax waye biir kër gi dal mom kenn du fi laccé dara mom
0: jëlé jëf Ablaye
1: waaw kon ñi ngi lay sant baax di la gërëm
0: merci beaucoup
1: di nuyu doom ba yolan
0: waaw mu du faal
1: bintu di ñaanal sey sayu bu baax
0: amin amin
1: di ñaanal bay lay mbub bu baaxa baax jëlé jëf
0: merci beaucoup Ablaye Diop Louga lañu wowe ñu gërëm ko sant ko bu baax

0: 18 safar magal touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu si woté cheikh ahmadou bamba khadim rasoul
1: bis bi ñew
2: moy sunu lepp
1: moy sunu lepp
2: ko ne ci
1: kenn ku ne ci nun
2: lum man ci
1: sante le ko borom mom
2: sante ko
1: rek sante le ko yalla rek
0: touba fasiyene dalal ay ganam radio senegal ni mu ko tam defé juk ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bi le xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat se kil ñu leen doye am xam xam lol ci yoonu mourid niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal gi Magal Touba 18 safar atum 2026 ak suñuy ndaw fi le ci Radio Sénégal ak mbolé mi

0: 18 safar Magal Touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu si wote ak Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul
1: bis bi ñew
2: moy sun lepp
1: moy sun lepp
2: ku ne ci
1: kenn ku ne ci nun
2: lum man ci
1: sante le ko boromam
2: sante ko
1: yalla rek
0: Touba fassiyene dalal ay gënam Radio Sénégal ni mu ko tam defé juk ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bi le xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat se kil ñene doye am xam xam lol ci yoonu mouride niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal gi Magal Touba 18 safar atum 2026 ak suñuy ndaw fi le ci Radio Sénégal ak mbolé mi bank.